Katiyaku na piyayina pungabulang di ngakalaku Kami nyaw jae jangge kangai mengge kenyang buatku.

0: kay.
1: Unta ka ba dyan
2: na tang manang di kita kay.
0: Hashtag Numpia Active.
3: But why FM?